fa nga u mala o laptop wa u ma me o su e o mai spela nga u po a mo a fa o popo me ma pa a o lem fa ngo te fa nga e ma fa fa u o te mai ti ya ya a ve se lo la ya ya ya ya fo ile ya ya me yo laptop ma telefoni me ya ai fa sa u lo la su e nga mo I lava ya ya inga lam ta o ki a ko ya a le pe o la su I wata to ya ya a faile ya ya le mo meo o inga le o spelling a ya pe lu shulu upo ai ma kwa I e a e fa to anga uma a ya sa uma a su e nga na me a you know ya o pe o vai nga la na le le tele ya ole fa tar sanga mai na ma tua wa mana na ola to avesi ave esel o laptop name o mea nei a ai toi fo I lunga la lau papa mea ma sa niai a o no le vaenga le omkua I e le ai ma se o ngale e pei e su e uma me e o lava I ni mea la I tik ta unfa o ngā e la tau ma fau fau a ia e le ai lava la ia ma se mea a ia pei la na o nisi na vaenga o lo o mata I tū a ngaluenga lava ia ia pano fatu fo I le Ele eleva no utala no atoi foi. Isi ta maasia, pasu mo leono tausanga, o Adelaide, ea Australia. O e whaingarua ngala kama kama o ngalo, le IT, information technology, kama sa sa, e vai akula o kama ae. Ele se luma na iono iyo, le wafai umale AI, ia resign loa, ai alu loa ile afo, ile kama uka. Mio e. Io ai la fia fia. Ah, fia fia e a la ufa nga ilo na mafau fau o lo na malo si a wa nga lua e vol nga le a wa e monia a o le la fai uma nei a robots a ma me uma nei ma e o ai lo ya o nga le ai le o fa nga nga ya mafau fau ma tulang pa pena ai la o wina la le o si le la o fasilia ile pe wo pe o fa ya o nga le o mai a o le la sa nga o fa ya o nga le tongi nei a pe o tulang na o poling al na ya ole tatu poka la mil na ile ya so a tau tu na I e tau tu na la le tatu tu singa ingoa ya E ha fu ile vatu ala vasi tu alalu fa mole mole io e monia okal lave lave ufisili ia ae tali tonu lava ia na faifo ila to ia ele tanga luenga ia o lumana ai uma ae su e ai ia mai ngai e fa apena una va ai mamau vo ia I fa mau mau ngā ia a wafo ia me e fia fa aleleia Ia, mole atu no. Ia, ole tu alalu atu na ai. Ai, a fo ile ai. Ia, fo ie. Ole sala. Ai, o, ele ai ukele pepelo. Ai, le ilunga o mai. Tau se lau on su fa. I te o ape o utango afa I atu. Le ai. Ole na I etu tonu na. Ole ale me tupu pe afa I uti le fatu muina. Ia, ole na. E avatu ia. Tusi fa fo ile e fa manato tia oe ia o atu maltanga sa le ofisa ia a fa ila ele fa monia ina ile mai la se fo ina fa se mafu anga ta ta ai a fa ila ele ai tu na na ia ai tau no atu la shreili ia a fa vo we singa ngana wali tau ta mali ila fa funga mai sa mo ia e fa bena una morte tu lava ya il dato tu no a e ma tu lava in asin si singanga na foi ya wale tau ta mali ya fa manga lo mai foi ya le au ona au tam fai lava il menga tai ya le fai foi il tau tu atu ai il mamalu si tu atu tu no ya ai tato tu e fei lo ai foi ya il na foi ya Ile nā fo ia vai aso o mua mua. Ile lo famalanga le atua ia manuia la valene I aso. Si o tātua tunu u kisenga wautapsala ia. Pateo whā soifua. Tāna.

0: Malo, malo lava, se yuri pesa I maleota mo fautuanga. E saore leia o fautuanga. A fai e te fia fia te alo tapua I lea tua. Lea tu mara me uma. Aso na fua e tau la savalaile o loutaimina. A lea sto na I te malo lo lea o alta la sapati. A le fape o nama la son fua tau la sto na. Na latu le la falsa malo o nga. E la unga malfefe o ala wae moe I e malala al mea la ina erbe lotu. A watu watu lal fau suanga a se yuli pese maliota. E le ia tautua na ma tatou mea tatou o ta nofi le ava. Ia fitu aso lwa yaso. E ta si a le aso te. Ahlu le atu e ta pua e mo ia. O aso uma mea la songa fua I tonu al tatou a inga. E te nofo e mfaila o tatalo. Fatu ese le tua fa manuia mai ya malaria ya atau tua na mata tu la sa ta tio il mar mar ta tu fa ta si mainga wo mai masani mata tu ta po ai fa ta si le tua ya atau tua na ai lo vo ta ngo fia le ava il lo no fo le fa le il lo tu la il fa fe au la un mai lunga il pole la ai til til ma fe fe au po no la lo mai mo la la la nga nga le lot pa ni fulufi ma ne fa tu nga ma lo yuli pe se malota
1: ma lo va tai a ko le o le pa le ni a ma le ma le tu sa o le tu la nga o le ka pe se le nga tal no mo bu ai ai ai ke wo ko sa o le pe se le ya o le se la u fa tau me voy di de nga ikula ngo wa le ya la ka siti ka ke sa ka ke lo le ya pe se la a ko che u va ya tu pa pe u le pe se voy de le o le de u su ma ye de le fa tu nga pe sa in ma le o ta fa tu nga fa I pu le de ka u a ta u fe
0: le o ka u ve ve si fa ma pe sa ya I le se fa le fus
1: na na
0: fa le fa le le u
1: a le wa ma le ya wa se la u wa wa si ya tu la tu la nga le le u ya ia o po bel to ina le wo so fa fa ma tulanga o le wo ko e fa popo ma ya tulanga o le pese mata ngo fia a pesa il ma le ota fa popo vo ime I tulanga len ka ka ngo ai ai ngai tulanga ya o le nga ka ma ka ma ko tal no ni me soing o pa te ma sa mota ma ko tal no ai di tulanga fo ile le me le kupu ma sa mota ito
0: ya
1: ele I kupu mo ba mai le kupu ka ko kai mio
0: o le al me
1: kupu la nga le le me le o le fa ngo fi o le manga o le sita mai ti ti la fa ki o ki le ke e ya le me fu le o ti e ya le me fu le la wa ba ye ku la ro o la wa ai o le de le si di nga nga nga o te mi ngi la wa sa u mai lunga wa wa lunga le penga te fa I langi wa wa mata mata o mala langi a ko I ku langa ma le e fa I e tupu langa sa mo ai o le fasi o ia o le o peto o lima to ono a fasi ni ka mai ke to te si e fasi ia o le wa ko lua ka mai ki ia wa feo ti mai ka mai ki ele nga ma fasi mai ia le si ta mai ti le nga la wa pa u la lo wa ke ke mai fo ile ni ai wa ku wa ko ka ki ki le ulu ia le nga nga abe alfa mai wa le au nga wa e fa pe na fo ile le ta longa fo ile le nga fa ia ma li si ma ia lian fa mai o nisi tala e sau fa mai o le talo nga mali si ma siumu na la sa weli ka mai kiki le va I kwa sau ka mai kiki ma le ma fa afua mai a lai wo ku le tua e le wo wo ki fo singa ta mai yo e wo ki fo singa ka mai ki ma fua la pe la me le nga ma lo ma tal no ai ange wo pe o le me fa ingo fie le a le fa si uta ngata I le a o ngi me taito o e dei kupu ka ko kupula
0: e kupu
1: e de se ilonga le tulanga le ia o e de ole winga nga la tala e va paule me ia ole le ia faise a fu fuanga fo ia palmia le taita il tato malo ia ma sul fainga malo tule mai ia fo ilanga le ma le lo fo le tua ia so so ani le fa to fa la inga le fainga malo ina ia maua ia fu se tapu ma ia maua fo ini ni ala tu fa unga le e wa tauna ona fa fa unga tonu o a onga a fa mi sa lo ta mai ti kuli moku lo wa to tu e lava no la ngo ka mi ki o la mo mai ia ka ko va ia ku o le mo Leng mang yal sao no ngal pan mi leng ma kwa lu le yo le universite a nga fi wa ile le pan mi le universite ma la mal comiti ya ma le fa nga malo fa le fa tuan nga la ngofu mai fa na a e kupu mu bu nge me i kai mi o fo yo ta tu wa o nga ta tu ya ai wa ka nga
0: alo
1: ya ka si ya fa ma ma a ya wa le yo le wa ba ya ku ma wa le tu lang o aisa ya uti lo fo ila fa ti ti ale ku lang o le ngar me ngale ang lo fa le fili el ti apolo ko ngu fa le ngai nai nai ngai fa nga e fo ngai fa le uta lo
0: ma lo ya uta le tono fo ye lu filo fi e le tu tu pu ya me o ya so ta ki ta wa mi sa ta to wa le ai se se mali le ti se ot na ku su fa ya fa fa ta ta die a o aso nei ta do ya na wa ta nu o tu le ai sa mai si me eta ete mau lo me nga le ai sa ma bu na ma le a ma le a e fa ngo fie a te o fa tio tanga ta ai se a na na fo i na wa ta ngo fie ma nga fa so so nga le a nga tu mai a tu e a na pa u le me le o ta ba ba i du sa mo mo tu ma lo si le o le o a wo i fa le ta le pe fa lo a nga ma o tu o le me nga ta ngo fa a e se ya me wa e o le me fo i wa la wa tu ma si ni sa mo e fa u le ai sa ma le a ma le a ai mai se la usai na pa wa le me e tato samoa e se tuna mea e o tato e tasi ya pawa na tato no ferfani ya onga ma fa taifo le fionga le pare mi o woi ya onga ma fa fa tu e ta maiti mal fo fa na o samo le me fa ta tia na mea e
1: ya o le marcha ngo fie o tulanga le uka fa so ai taito il tulanga le le pare mi o wa wale e ngofo ngofo le leia le e mwe ma wa wasa uma le fwe nga maita watua le fwe iwa wa nga fio fwe ipane mbia mal komiti ole male fio nga le minsta o soi fwe maloro inga le sale au la fwe ilo vao au le nga oi oi le umwe nga e fai fale mai le ukapungi le umwe ya ma ngai al sa unwa nga ipane mbia fama yo la kapungi la li ka fal mai e uma lo al moto tu a so mai lo mai i le un buena ma o pe u fal mai tele ai a o i le un buena i le sabia
0: e mai la senta i sin u ma ku il moto tu a ma ka pe fal me la fa salon le la senta mo e ka ka
1: ya e ma e le se fal mai fo fal mai le a le le un buena fal mai voleva a le me la na ko e fa ye ma ngi al sa un ia la ko ka pung ia la ka ko fal mai a nga la nga fai o ta tu tu a le nga ma nga ia ka mai o mai ke ia la u le un buen o fal mai ni nga fai e ta tu tu a
0: o ku pe
1: o nga o nga ku la nga fo ile le ia la ku ni ma ma o kwa e o ku le mai to tu a wa a wa le wa ku lo wa le se to vi le o le ku la nga nga ni nga fu fu ia e fa tai e le ingo fu go fu ya ta to pal mi o le wa mai ka wa kwa o le a wa fe a wa solo ya ma fa fi wa i le fi ngal pal mi ya o no tu la ngai le yo ai o le va ya tu ta to pese ya fa wa wa le ta to po kala me le nga nga mal fa lo fa tai

0: Alo, la vetai tolu mana misilu kisua. Ese el mana yo na yo fautuanga yo. Ma na ya tu watu yo tafa o yo fa fonga mai tato program. Ye ili u fa pese o inga. Mo me o fautuanga tu watu yo o tafa. Yo. Te yon to fa fonga kulisi u fonga mali yo tolu mana misilu kisua. Yo tama ma tu tuan musika. Na tu me o la to fautuanga. Ay, au tau tuan na ma o tau. Ia ai muata tu ala lan papa ai Australia nei o na nei o le tusi ngai ngo o ye la form na wat a fa ile mo sa form tau tu na ba tu te tele sala me fa pe a le o fa la fa na wa ai lungo le a internet por Facebook ta no fi me mo tu ye lo suafa fa la ngai le ta ba sala e fa pitoa tusi ngai no le o na nei. Ah, ia yai umma o le telefon istanga ta family i bok naklo form ia matelia ia e leila alba vai lungo al Facebook na io ia na faile ta mi fama mo wakulo mo nga i te fo la fo mai le se tu sio la usala nga complain ne va penise ia ala to fa to lo umma lungo le i news ma me umma le tu singa nga nga nge io.
1: O le ala le si koe whalau i te lea
0: o kausanga o ma e sa wen mele a pai a whai a e ko kouru o koure ngofo e kongre a inga e kasil whare e kasil po ko umaranga a
1: oi ia o le ia e sa o le ia
0: kausanga o ma e sa wen kamaranga
1: ia a maltau li a fo i teito o a kungu inge i kaure oi. O le awa umanga e seki mai e le pei o le meanga le sa o mantua aso la waiirka ko ofisa nga e wha maumaua ia o wha ingo tangata fo i lele a sa whiwa inga i kaku i le mtanga benga le i le kwa makanga fo i one ia e peita i ane walua i alwa i wha ingo fia nga ka ngufi la ko a baku ia wha maumau nga pule nu a le fo i la u wha ingo fia fikea la tau nga benga i kaku sa mo au i nei fo i la ia wo kele ang fai ngofie o ngā lua la koudu ngō computer. Ma wā u mai ale a inga lea, a ngofo le e
0: tuese lea. A ngofo i.
1: Lea lai, o le wo fa pia hui lele po le ale, le tua inga tu singa, ia e sa, o le tūlanga ngā e hepe lava i tausanga u ma lava, o le fa maumau ngā po o yei ko yei se fa moponga o le a inga. Ia, la fui e mata
0: ahi. Pei fui la fa pia. O le pol nei ala wa le fado lo uso a adwa kwa mo o ilo e stresse le te a manga ya fo isi fa nga uskadi le ko
1: e mo ya o le a ya o le tulanga le a te to sa u fia a ya fa tal no ya ma fia fa so i le tulanga fo i le e fa ya ki u fa ti o ke le o le. Ah, ya a ka ko va i foi la langi o le tele o le ke lo to lo va fa la langi te to. O lo la ko lango lango inga ke le Palestine le America. O no tu langa foi le o le Palestine America o le o lo tau mo fai e pui pui isa la el. I le mea leo leo so fa inga e i tū ia fo ia o la ko ngu utua o ia ma ia o le peiwa le aleo ia ke au la ia e ala ngā pei waka whaite o ngā wakao ngā kaha i le pengi singi fai au tau ngā taha o le pengi singi ae vai le reito le kako kupe le ua ua ua lalo a
0: lalo a kako ka
1: ia maa fo ia makawia a leo kaimi ngā iei tau sa ngā sa le ia iang kūlanga fa pē tūlai mai nga ka ko vai le inga o le ta la to lo no le ta to ta la a o le ta si ta la Australia a kala tu pe sa mo ta la to lo no le yo nga kai mi ka lu sa mo e kala la pe vi ke e va ya nga ile le a le lu a fe nga i lu a yo ko ki to lu de ke le le le ta tu o le me la nga ta lu si a ya lu ya lu fa pe lu a sa ngi lo le fi le mu.
0: Ba
1: ole tu langa nga le ka un fa ia le ia president Trump ia Trump ia le dio Donald Trump o nga le ku langa foi le ka un fa lima fai fo isole ka e ba ia kule i le se fulu milionga ka nga kore a kungu ule ane le kame te mele ka fase o tia i Amerika ma a ma isa la e lula ko te itai ia ba ia kule le o le anu le solo te e ma e fai a la la kakala a ia e le fa pia fo i o ke fa kai fo i la ia pe o te le o le aka ba ia kule i tu o la lulangi nga o fe mai o thank you President Trump thank you thank you
0: for helping save them.
1: Yeah. Yeah, ole winga nga latala. Fa fkai de ile ai ole wom kwa ba fa ki ai ku e fi ol lalangi. E fa yol ta un ta ol ben ole ol ben sin. A le vo u fa le saulu ya o loa ya e be wa ol swa u
0: ma le ka ofi le.
1: Ole swa u mal ben sin e fa pito a o ya ku mi ole tele mai. Ah, mong ya le mfa fa swa u ta to popo. Le kering fai in tia ya la vu fai ka ku ngai ve tele al ka ku ya li ma ku a i longa nga ma ku ka ku vai
0: ya pe kam ki ken la le sa wor swa u
1: ya la na ke fa ta ye fo i si la i le ya Donald Trump ya ma nga fo i kam fai nga a le la va sta pe se le a na e po i te to ya nga fa go we lo ta to po kala be I le nga mal fa lo fa tai.

0: Ole fatunga ma tango fia le langoto. Ia e sili sili lava le li. E matautia fo i mau fo fongia. Ana ba venga sa wala le a te tu sa wala le tu langa le na e sa noa ia i mai a fa soa mai e fo ia fa fonga le si o tatu o tunu o nei vai te mi te tu wa ia i le tu langa fo i le le pe wa a wa tali tonu la langi i le tu langa fo i le le na tu si le ia o so i le i fa ola fa mai a o a fia lai a mai awa fia lai tu e fio mai e. Wa leanga a mantua le lasi paseka lava leanga whameiloa Yesu a watu ule ta noa i le o ngā tonu a tuwa ia le la tau a vai fo i lele e su i fo i le i le kulanga le wenga le vai maasani a le fai e a tulanga o paseka ma ia a laua fai watau mafa fo i ma ai a ia ai whameilole o le di i faola fai mai ole olo a ole olo fui va ta sio malima o ia le na na te fa la tainga e aman tu ala a te to ia ole ole o ma wa fo i sa fa da we fo i le kusi le i le ba ia som te ani a a fo i ta u ia ia ma ri ia ole la si pa se ka fo i le wa u ma fe ta la ia ku la i lo i uta lu ese alu wa yuta wa lenga alu wa yuta alu wa alu i au falsa yo malau tutu ma fai e. O lea se mea o ke fai a o lea se mea o ke avaku ma o koke a mai a ma o lea se mea se fai a ma a ia lenga nga le tolis fulu tupe nga fa la kai e a e yuta le ka kori i faula ia langa au le mea siri o langa fai a ku lole li fai mai a ia tu siri lole au so ia mapu rola nga va nga ai a o le alua fa me do yesu ia vai o to o ke lo ele o to mau ai o ko ke le to vai mai ta ta to bala bala lo mte te ia a po po ai lo ka ko nga ko ke o ia e o fo po po nga ma le me tu la nga le buka ko ye te le ala wa wa ka va vai ko sa o ale a fa fa tu ma po po i o le li fa o le i lo na o so fa mai e mo wa fo yo to i po po nga ma ti nga a ia o wa ai a wa tu te pole ia o te to sa inga ia ia o to fa ta si ma a nga ia la le pese le ale la ngo to le nga mai nge ia a fa mai e o i a se a le fia bibi i o i fo i se a le fia fa apta iatu a le sili sili e se male matautia o va venga i a matulanga o fo fongia saunia lo tatu atua malo tatu li a ia o pe o tulanga nga umanga ia ia fo i le tulanga le nga nga o iei lau fa soa malau samanga a i le mania fo i o le vaenga ai ya o le utu le mai tatu taimi ua lua minute te ele tu la tol ne koi ku la la va fa pia ke pinga lo e koi ave pia ka ku talfo
1: to e mai ta talfo ta fa so ya vo te le na isi ta ta ma tu ele fa long long or ta ya al taimi ne na o fa long long mai tatu ta la mai sa mo
0: na tonu la le wa me nga nga a me si ya sa wai la nga e la fo wa ye isi fo la wa a ia na kwa ki ane le leitio ia ma mantua fo ka ko por kala me ia la fo la fa fa longo longo mai fa fonga mai ia a o le ai sau taimi o le la so atu lo mal tatu pese le a le pese ma nga ia le te to lo vi fa longo longo ia ia ia o le ale o le tau fo i ma nge vai ka u ka ko ia au fai u ka u wa ma lo si mai tau vai e fili ka ko ma lu si fo ta tu i tau le tau a
1: ne a fa mai i ho i
0: fa mai ka mai ki ale pa fa mai tau le tau a ma lu le tau le tau i ale nei a

0: Le nā, vai mai e a le whātunga mā tango whia nā a tamaiti le pā. Vai mai tātou tū mā le mālulosi tātou te tau le taua. Vai mai e le mānu mālō le fili ua maea o wa umafo o na mānu mālō lo tātou ali i whaola e ala i lo na maliu malona toi tū mānu mālō mai. Ya o ina na ia whātoi la loa i ngā luenga le anga le whiri. Ia e tātou, ia leito fwoi tū lai mai le apostolo Paulo na ua tai aina fwoi le māla malama o le li. Fai mai leo le apostolo Paulo i le tūsi fwoi i lona tali i whāle nganga o Timoteo. Fai mai Timoteo ua o tau tau le lei. Awai u ya cha u tau si nionga. Ioi, a te tu. Ioi. Se le manei a. E fai mai a. Koe ungis foi tu tu singa le apostone o Paulo fai mai. A ori kei me sa wailo fili fai mai. Kango aku le u fata fata o le amiotonu. Ma le pulo o le ola. Ba ai u se vai tu i se vai o le fat maoni. E wai o makua a koa koa mea tau a umanga a. Ia, ioi, a ole na, ioi. Ia, o lea la atia.
1: Tala mai Samo.
0: Ia, o lea la tatu wanga iloa i tatu tala a. Ia, mai Samo, o ia nganga man falo alo. Fafoga.
2: Fau mai Samoa, awina sa mai mo oe elau leiti o falongolongo. Ne Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
3: Wa tato mafuta ile neifo ia salua faafeiroa ilo tato watano o. Usima ia lau fafoga. O le nofuanga wa awa o ngā leo leo le malo Australia le stete Queenselani, e ta ua o Pecan Bar Training Hub, o lo o ta pena pena ai leo leo e toa lima mai Samoa, e ala inia o onga wale sauni ai, e whaatino o tiute o le porokalame a malo o whaatasi, o le tausia o le file mu, po le UN Peacekeeping Mission, o whaailoa le mtanga aruenga o leo leo fali pui pui ma le toi fuata ina, le filifiri o ia malo o le malo, ma ua mauai le aofaʻiga e lima sefulu ma le fāo alii ma tamaʻitaʻi leoleo mai le Pasifika ia tunuu e pei o Samoa, Kiribati, Fiji, Timor-Leste, Solomona, o Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nauru, lea ua suia le igoa o Nauero, Papua Niukini ma o se talia o loo feagai nei ma ia aʻoaʻoga, mo le umi e lima vaiaso. Ua faailoa le pulega o galuega faaleoleo o le malo o Australia le Australian Federal Police po le AFP, o se nofuanga ua tapu vai tasi ia ia o onga, i le faa moe moe tāua, e ta pena ai leo leo le Pasifika mo le ofo ina o le pui pui ngā male tausi o le file mu, e le ngata ia tunu o le Pasifika e faa pe ai le lorangi, e ala i le porokalame o le tausi o le file mu a malo au fatasi. O le tau amatanga o le masina le neo au kuso na tatala ai lea o onga, e le sui feilo tusi mo au au nanga le tausi o le file mu a malo au fatasi, o ia le o Jean Pierre Lagroix, ma le fau fautua mō ngā ruenga wha leo leo a malo au fatasi. Sa awai fō i masui o mta ngā ruenga leo leo mai atunu o le Pasifika. O le wha leo ngā upo le tātou ngā ngana sā moa i fātunga o pese, o se tūlanga i tāua, a wā o le isi lea o ngā lelei mō whānau matūpulanga lalawawa. Pei tāi o le wha o ngā ina o tomai wha teknolosi, wa faa ingo ino le Artificial Intelligence, po le AI, wa se se ai ma le faa leo ngao nisi o upo le tātou ngangana, ma o le tū mautinoa a le vave faya iaise ngālua ngai ala i se fufo, e le fisiringia, o le aavea le AI ma se isi au ala vave, e tupu ai nisi winga fau e se se ai le faa leo ngao upo o le tātou ngangana. O se lu i tau malosi lea ua mōri mawina le neiteimi, i le sawa sawa ai o le wha o ngā ina o lea whainga fau wha a teknolosi, ma salala wai ma le tēle o whātunga o pese wha a Samoa, i a wala o visa o ta inga i lunga o penga te wha i langi ma ua wha o ngā fōi, i nisi o a wala ma sani o wha a salalaunga, e pei o le i tio ma whale televise. E ei le talito lunga o le mafu, anga leo le au mai wha lawa i tele, e le pūlenga le au fai pese lawi loa o le tia maa, o se whau tuanga mālosi ia i lātou o loto e whaafowina a lātou pese e whao ngā aile AI, ina ia tāo finei loa. Mo whai loa i le whaasara lau ngā le tia maa i lunga upenga ta whai langi, o loo ngā lulu e nei e se a lātou pese ma whātunga o whao ngā i aile a whainga fau whateko na losi. wa fa alia fo ia le tia ma ai le o lava le si le fia ma le ata mai o le AI, e fa aleo a ai le te le o upu fa Samoa. Wa mōli mawina wa pesi atu ai maisi pese Samoa, wa fa o ngā fo ia i lea fai ngā fau fa teko na losi. O se vai aso ta uole nei le kale na fa ale tausanga, a le kale sia fa apriputonga kerisiano Samoa, mōlana kolisi fa afaife au i malua. A wā olea solua le nei vāyasa wa āmatai le suenga urufale, e sa idi aile vasenga tausanga mua mua mua mālua, o le tausanga fōrua o rua fitu. O le fale māfutanga i mālua lo fa ngā solo aile suenga, mō ila tau o filifidia, ma ile ngata o li o lo sue i Samo nei, ai fa pe fo i New Zealand au se tālia ma Amerika. O le fenga inga tuai ma ngangana pere tānia, o pepa ia wa āmatai le suenga ile solua le nei vāyasa, ai o le asolulu, le aso muli muli, o le asu e nai le pepa o le whenga inga fau. O le suenga urufale mo le tausanga le tenei, e to alua sifuru mare iwa na pasi. O le faa iungo le suenga urufale o le nei tausanga o faa moe moe le a faa i loa e kolisi faa fai feau. I le temi masani o le masino o ketopa, i le tuana iai o le aso sao tamaiti. O le masino mati o le tausanga nei, na amatai o na su e ina i to tonu o le kolisi faa fai feau i malua, le faa ilonga le Doctor of Philosophy po le PhD ile mata upu silisili ina ua pasi aia le fonotere na usuia ya me o le tausanga le tenei lua o lua lima. Wa vea neile tama i ta iyo heilani eniata o lo si le fia le tautele lo na suafa sa avea ima tausala o Samoa o heilani kurupu ma faa masino e teiulu le ngā luenga o le asa ili aise tama i ta ia vea matausala niwe Australia, po le Miss Niwe Australia. Mo faa iloa le komitia lo te penaina lea tau vanga le talia ia lea alo tama i ta ia Samoa, na ia maua le tūlanga lua le tau vanga le Miss Global o lea filifiringa. Ma ua amatai o na loto lo toi le te penaina leo ni tama i ta ia Niwe Australia e fia awai. Mo faa lia le komitia o ta penanga le matua ta ua o le talia ia heilani o le avea, ma faa masina uru po le head judge, ona ua tele le sila fia wa ya teia, ona o tofinga tausala na ia tau aveina, a o aveai ma tausala o Samoa. Wa sao ni uni tangata tia tia e wila vidivae ma ia tunu i fafo, i le tu unga le nei tausanga le a ta amilo ai motu o upolu masabai, mo le se furua i le nei o tausanga o faya mai pea i Samoa le a ta longa. Wa faa ilo ai le sunga ya seti a foa, o ia le whaatonu o le tu unga wila vidivae le Tour of Samoa, o se avanu o le reitele i lea taalonga, e mai moina ia le auti e tie wila mai fafo, lau fanua lafu le mumalanu lau ava o le tātu o tenuu, o se isi whaalawi loa le leia tenu i fafo, o le ati nae o tangata tafau mai Samoa. O le asa ngofua asau se furufitu au kuso, e amatai le tu unga i upolu, le ua faa moe moe le amua muanga i atu i lalomanu i ale i pata, ma faa solo atua i lava se iau o ile wafu i muli fanua, o na faa awau atua i lea ile motu i savai. O le se fulu te usanga o lea tu unga, ua faa iloa i se pepa faa lawi loa, o tangata tie tie wila lava mai fafo, na lato maua le siampini, ile tu langa mua mua. O lo iai manisi mai ro tatu o sanu e fia fia i lea taa longa, o le a awai le tie tie enga matu unga wila vidivae, o le lua o lua ono. Whiroa ia tae au mōseisi whaapoponga.
2: O le whaapoponga, fo ele nei o tala fau mai Samoa. Au ina sa mai mō oe e lau leiti.
0: Ia, o tātou tala fau nā tāpe neina ma whonga na fōi e tipi au tanga weia ngal malmana fōi a teito.
1: Ia,
0: e ngai wai ngā tāua ia.
1: Sao ngā mai, ia, mai, o lele.
0: Ma ngai fōi tā whaso ai ia. Ole si o faman mianga le ole e ole usuia ia foia ia le tu fa ta singa ole ole foie
1: ia
0: a ine il tatu a tatu ai la pul speni le fa ile a le seminale le to limanga ia ka ko le ole ia le u fil filia mai ia mai a o ta wina mo le kulanga le ole mo no le ka ole high security a ia mal ia o lo ka mai la ko ke
1: la vasi la fia so sem
0: ia em fai fo inga nga fe ave ia ta tu ile fe mo le par mi ka ko ele fo inga o ka mai se longa e lo ke mo ko la ingenia Fa mfaile le fo imfainga ye ye tangata ye fe ave ye fo ile pristene a America ya ma so se ta ta ila mo malo ya o tulang konga ya nga ye kama ye kama ye wa mo wala ku a ya la ku tu spasi ya le me le ka o le ha activity a mo mal pui pui ya ya ai o ke fa te fo ya o le e ole foi la ye ma kulanga foi ol tau singa ole file mu a le ala o long fa punga nga ya ai e ma nga ye foi fau tuanga le taito wa ku mai ile ai ai
1: ai
0: ai mai se foi ise ko ya ma ka ri ol tia ma ole ise ole a foi pese le
1: ko te
0: ta ma tuai al tia ma wa le va nga ka ku al ka ko e sa ol le la ko foi tia ma wa le mele wa ye a ya usu ai ku pe isi amo li ele lo pe se male lo fa ku pe se ya u ka ngal ka ngo fi kwa mai fa tu nga al che ma ya ko o lo ke u mai ele ele ai ah ya nga mai ala ye pe ya la nga ye pe se ma
1: se i or pe si ya ku wa ko se i fa la ke le nga male u pu ai ai
0: ole ole ai ai le nga mai ye ole artificial ah ya ole ole ole ole le nga nga
1: fa ina fa sa ole
0: ya o ku sa ole ya o se tulanga fo ile le o se poto ma se to mai ah ya wa ya ile kulanga fo le lo le nga ba a ile nga ka nga ke ah nga ke fa musika inga ah ai ma fa ingon ko fa di di wunga malenga na
1: nga
0: mo le ka wa artificial ah
1: kele nga na wo le kalfe nga ha fa sa ol den nga nga
0: ole me ala nga le fa ka yo le wa tu ina mai ole wa bel fa ku nga le tema ha ole wala ku kam fa la ko pui pui ala ku pe se wa yo la su e la tu pe le ole me le ka ba ye ku nga me cha yo ka ku ka me ti cha mo ha yo ka me ki bo ye ya o ma ka dia ya wa ole ngai vai tau ka ko ye kai pe ngo fa wa wa sui u mal tu lang wa ye la lang wa lim fa fo ka ko ko ka ka i o tailo o la la le wa ba sa wa la ta ai lo ngai fa ngo fa ngo lo ke me ya le ngo le me le le sa wa wa le la lang ya to ma ka dia wa ke ngai ba ya ku li ke le o ka ka fa le le le ngi ngi di si ma a fe wa ya a fe di ko ya ka ma le ngo fa ku ba wa ngi di si a ve lo di fo le le o te ni a ve lo a fe ku lo le le le le nga sa wa ngi le Facebook ya ta to ngi pu fa to lo le le le le a e ye so le se ni ma ya ai go fa el le se ni fa a di ya fa ku ma lo le le so en le yo lo yo ngai le ke le la wingi di sia fa ku le le o fa ku a o le se fulu mi ku ke le ku a ma ku nga u ma ka ngo ai le e ngo a nga o ma ye e ai fa mai nga le ma ye le ai la la wingi la nga nga na yi di fa mai da ye a o le talk english e o le me la nga le o ke ba ye ku ai ko ngai ko fa ko fa e ka mo fai ka ku ta ngtsa mo ai la ngol me lo walu la la
1: e dem fai
0: e la ngo ka u ho ile di ah e le to a ka ku ba ba ku me ku pu la la yo sa o ile ve me yesu ah o taimi o le o le la la ku ba ku me le ah fe me ya la ku se ya mo ya ngai fai lo nga fai fu ba ka le ka u ma ngal ta u sa nga o le ma si nga fe me ya le di fa o e o ai lo ta ma o ye e o ai lo ta ma o le langi a nga o lo ta ma o le langi fa mai ele ai se ta nga o lo ta ma la va o le langi na te si la fia le taimi o ke koe a o ke koe e se mai ai mai a mai le no fo ali i wa ke minge o la ye le ka ko a le alo le tu ai ta fa o le a ronka ma a ye taimi to e fia mai a la wa ku la fa lo kai mi ko ke vai le kupu ke le ol mamalam alan mamlam le fa ko e lo ngai ko fai ka ko ko fai me le men le fo ma ka dia o niu sol vai aso le ngo fa ngo ite nga me fo to nga a tokta ai ono e ka un fai le ya onga uma e ka un fai ka wa e sel me le ai ka me ki
1: nga
0: ona wa tele nga mul muri ka me ki le ya a yo o isi me le nga ka ngo ngia ya pasta fo le le a Royce Lake fa mai wa ke lo ka miki a fa ila suenga ya nga le ki ya le ai ai ya ko pi mai me a le wa le fa nga le potol ma vo fa nga
1: le se nga a sa
0: o le me la na le ko ye me nga le ko fa ya ya nga o le wa u ma nga sa nga fe ta la ile di fa ola kai mi kupu kele ma malama kupu kele le amio le anga o si tau o le tasi nu u le tasi nu le ka ko vai i kaua misa ma a o lo longa o fa ia fa ia ia lo utou wai le fai to a a lo utou ia ia o pe o ngai au a
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Ia leo se se mata to te o to e lua se fulma le limi note. O na talo e lei tu lai faia, tali faia, a muta volta to proclame o ne ngalo, o le taimini nei. A fai e ni o lo faanga e foia moli moli i uo mai masani, po lau pa anga fo o leva na le lua to e fei loai. O lo o ta pena ina, e le au fai ngadu angal sunga po o melo intangato taito. Ia le pese moli moli o lo faanga, e na vo i se si te pele, ia o se si te alofa iai. Ia nga vose mafu tanga po lau e kalesia, po se si fo lau whanau a lo naso i fua. Ia po nisi fo lau a inga se asu fia fia po se asu. O lau iei fo ini pese wha mafa na whana i o wha nono. Sa pe na i na i maua nei. I wha nono angal malanga al mariu. O lau fai mele upo le asi e fai loto. Tau ta maile lani e pule.
1: O pese a po ie mo... La tu fu wa fe ile ile loi mata malingi ia ono fa no noanga matinga man tu fu itai toi pa wale ole nga manga nga makwa kangi ai ma fai tio ai ale ia fu ile le ia sau ia fa mai wa Maunga e o kile po ae, awane ito e, awane ito e, eise ua, eise a, e leanga o pe lengo mafutanga, anta tala ina le pule faito atase le oti, taito, e lei fai ngofi, meana e faftai fo inga, wae fa alau loa inga kulanga ngai, o ai a, ioe, sa mole atungu pele, au faafunga funga mai, au iai a, stase fo I, ia wato e sea o le, sa pele ia te oe, ia, Bo se fo yo le ainga o se wo ya o le maua le tatu wala le o faingo fie e al masa e di o se pese e fetawi le. E fa pena na moli moli e le nganga o le fa maisenga mfa mafan fananga. O e itu langa. Ya. Maua fo I makulanga o le o ye fo yo wa o makauri e se se umata ito. E fo li kama la fo ye wa o fia fia ngei kaimi. Ya po la fo upa ua. Wa miki langa fangwe kasima la la wo fie mou se pese bo ile le ya ila le pese la vili mai se make mou wa uma pese o avo o ma uma teito wo le vang fia la lang le wo sui ngei mao langa o le wo ma fo imole li
0: wa
1: teito ia o le kwa umi fo ngkai mu makua ya fo ilo ile li me la na ta waile fai fai yalla lulangi ya me la na le la salamu salmo le la te to le wifi fo I de le me le e kuai le fa me du ba ai I kuai ba ai I tu ai no salmo
0: se I fa o sa ta la rufilo I pe fo le me le o le tango fi al malo se la fa ba ya la son fo ka la sa ke de le lo yo fo ta pa ya If I might write for my if so son might. Oh no form of the tallow. Oh my for following a little for a silly lepool on a lot of the little old
1: manga yet.
0: Are you silly? Oh, I'm there for our fire joy. Oh, oe, a pool,
1: oh, yeah, yeah,
0: oh, a foy, it a fire,
1: the fire, young,
0: or lava fire. Io fa tu la si fa tu la tala il pia o allo sa mo le I va o le luafi
1: wa umi lo
0: fa ca ia fa il parchi o nga ma ku da val bon boya o ko tiki a le fa ngau sa wa pu le o le pia nga ho sa wa ngio o so ma ma val fa pai pai pia le luafi al sitaleti o le luafi su fa
1: No. O I kuta waku ula pia alaenga fa
0: la fa la pia. O le luaf se ful.
1: Luaf se ful. Langa e uke le kalkong luaf se ufa wa kake feo a I. Le luaf se ulua wa vwelele wa ule wa ele koe ula ula.
0: Luaf se ful. O no fa le ma. Ma pa fo a. Alu fo ma e morkan. Alfi siti. E lo so tino.
1: Yeah.
0: O le tino na watu le tu e te pui pui matau okay. O le manu manu sa o le tu yeah. O le tu lau lalo ngutu le
1: Mo
0: Na na u alai fuara tae o tanga o tuna to se full sikaleti nam nam la to ngi lapis
1: ba ah. Yo te de tai to
0: sikaleti o le bela na mali ai o so no fo no ele ia fai tu la o fa longa ku nga o so mal fiola po ki nga mo lo o la mema o fo fo fa pe de ah te lo e ta si le tu la lu la so atoan mo le sia so fa pe oi le ala le sia sengal mele we nil fulufi
1: ya
0: ese kakian mo recupera como le al malo si le voy ahí fa al loco el malo si lo que king ole ko ese me ko fa la me kai e kai lo ye wa nga fo ke ba ku la usungo le fo nga ku ole ah
1: bo mo
0: nga fa ko e ti e ke la un maka fia fia so un ke fia kala ngo ma ko al besa e sa le fia kala ngo ah
1: bo
0: a le wo va ke fia fia sa ka ko fa kas ka kala ngo mo la maka fia fia ah
1: e mo i taito fa tai ai ne tu langa le wa langa fa ia mo moli mau le ta fa nga wo ma ma tau dia taito tele o taimi ka fe wa ia ma ka o ka ke o ri ia o o ke ka io ta o li va ka o li va ia ka o le e o foi la e fa fo i li va nga i vo i si o to ka le si a wa nga i sa i dinga wa pa nga io me o le e ma e tango li ma ia ia e sa i dinga i se le ni wa le ti no nga me nga a le tua a ia wa e ka wa nga i nga i kupe fa ti no ai le nga me nga le tua ma ya ai o ka ma tanga la ka ve goi e kere e ko e lo la e ko e lei au fa pe lo ya anga wa wa le ka ke o ya fa ku la u fang a fa ku la au fa pe la ai wo vo la ya i se to lo pa mai e kere i lo e pe i fa tai tai pe o se wo a nga e sa wa le u pol tu fa mai a wo ngoi ma le ngoi a fa mai ya or and I familiar or told you. If I are taking a kid of your manga carrying, Lula, and I are. Yeah, be loud to Langanga of Kay. Ah, being a fine old fear for your cat lack of young. Ah, oh, my, I know what's out there. Ah, the lucky Lola Scapisida. Ah, I like what could ever know. Yeah, the little of a loud man follow.

0: Ia wase mata temi wato lima minute alfa. Ia au mua madora. Ia o pesa le vaiva. Tama matuan musika le vaiva mo moli o toel malo fanga mals. Lufi lufi bopo oa yati o lua. O le esi le mana ya winga al pesi. O le mefo lea nora ma au mua. A le lua vili ma ye le mana ya le mati por kalam. O le taimi a e te lua tala na oma dunga telefoni. Pe unhivi tu tupu a malangona fia fio, ma fia fia teo faa popo ni sisi tu lal por kalam. I lua si ufo fonga ma li moli ma le. Moli ma le pa fitai ma faa ma lo. Ia. Lea, ma mori atu al fafetai au mua manora, fafetai la tato por kalame le.
1: Fafetai.
0: Ia, ane, se fautuanga fo ile le mato. Ia, upulan tu mauteo mai ate ule lupo femo jai. Opo, a maa watu ilalo etele o, ua mao malau me maa. Ia, awane ngalo piti lau pasese. Ala atu watu ya lufilofi, fa unga tato por kalame mo lagu fafetai mea fa malo pa anga masanyo ne ya la leo.
1: Malo faptai taito, io e sa molea tunu pele, panga lava lea, ia e fia fa wau pele, tautua malea wundanga wafo ite sao, ia wale fa fonga fonga tapua e malu te tato tunu, ia a ona o taimi, mai tula o fa tula fono ina foi, ia walo to ma au, malo to milmisia, lo to ngapatia, malo to fafao au, wa o loto a mafola lava fa e tupe ina o kako a le sitala ma kako radio phone e numel tase yalta to wala leo Samoa o le te le kako por kalame i le vayaso e mafua i sa mafua i loto wanga le ma loto walofa ma lofa tai tau ia tu ele tua ya au ye fo i le langona ya o le fo i wa o mai ia wa tu lai mai to tolu a minute ia fa mutaina loa lea o le tautua ma lea o mlanga ia ai a vea lo leo e fai mafonga tau mon mole lea fonga teito
0: ma lo
1: ia va ulu ia ma te fa pea tu ai samoa lea tunu pele ma lo faftai faftai lo to wanga lei ma lo to talia foi o le tautua ma lea o mlanga ya ma le ma tau tu atu ni nei fo i vae ngau le itu la. Ya ae yo e matal tonu. E lea ya se fai vae ae fua ea ngoa masona mau mau anta ito.
0: O le mea lea
1: ya au te fapea tu ai. A fai fo i ua sala ya vala le ngana e pei o le tala e fai silo mtua fale ata. Ya e matu atu le tuu i lau fato fala inga sa moa le atu nupele. Ya ma ngalo ai se fale tonu. Ia, ma se au unanga foi, ma ua malea whinga teito, pa ulu I nenei foi vaengo le aso.
0: Ngalo.
1: Ia, au maya o tou au watu foi o malima, ia, tātou whātou whā, fai maya le tala le tama o le teine o tautia pā ngofie I longkua ngange o mangu Samoa, man Samoa, o manu e te fōlauai, manu foi e te tauai, o manu foi tāti toi whiloa I Samoa, toi fei loai I le asoa taiao. O nana atautua tuai fo I le au feinga renga I alfatua I a kem kisa pe a fo I le sunga I a maukengi ma alfatua I a wola la toa ia o le afionga I a sabea ma le afionga fo I le konwina I a le malu peni fe noti nana atautua tu le asoa taiao a so lulu ia koe kui fo I aile ngila o lau ki o lau la au fa fonga fonga ya e fa soy fuia Samoa le atunu pele fa soy fuia
0: mai manuia.

Tua ha koe hawa whakarawhanohi ki hea mau tūra tamu mui kua mua tuni. Koe hawa tau lewe ki anga ki hea mau tūra tamu mui kua homo tuni ma matua tutunu nei. O i tūlou ke mga hapungipungi nei kua o hake mai ke kaina nei ke la tai me whakaroanga i tau whanau niwi. Tunga ni whamahani ke tau mga hapungipungi lotu osi. O le atu kia koe kia lango matai mai, whawhetui mai hawa anga anga tapu. Mui tau tangata ngahua ke whanenga hua nei ke kamata. Mokoi atu whakausi mokoi hako hawa ingo atapu Yesu Kristo. Amen. Ta ngata lango matai mai pungi pungi ko lakai mana muhisifa chou tapu tue toa lolongo tapu nei ka uhu atu he Otara PIC ko tuhi tapu he atua.